0: momoyam angka hit et utito malat man to malan so onka o ansatna nova tota ye phit hakim takyo ansa pio et tenes from yet au yesbe halait to tim hakim nenese ee himu sinotan hapias kasolaunin yan hakna phita angwewan makyam yan hak katang tawanawit Nakawa kita ang wawandang taay. Kita na tumalat po piyaw hinsakan. Kita san po na ang ansak yep itim mumoy may ang. Ansa son kanina sa halay tatim. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka it pahanwewat hita. Pahanat hita tiniski at pawang hita. Sipsiwewat hita tutu yekang put. Kapawan it nesyo kat tukalat hita himuyat yanta kat nono wa po ita. Po ima mumuyam naka. Soon kapiyunat pa hita it yang hinsas ka. Piktot. Sen hita novalal. Sen hita yikaya tuat yungyapot. Pota. Sakapta. Po angkay pete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas ka. Sen hakam himuwa it hita peyokan. Ii himo happy hopit pas katsiat yang ita itang hinsakusa totok bewat hakim maks honit sejak temal totang but hakim ansa yekuye tap kenaye ansa hakim hita ayurik ye halai totang kus hakim enangwat himo suanta nyok me epam to hakim it lomahin takat yep ima ova yakam hakim ya atselek na yak Hakim pyöä pahalaittate. Kahin hita ne kushintakat ang yköye it itanai taavat pyö hakim haalaittate nga. Jan hakim tapkena ye nanasang ne hita ang pavan kepit pavan pastumalat haka hikse hak nasang ne ansa pyö hak vaim. Peppu mihikmi hak naatpu pyö ansa hakim tokvam. Nanasang ne Kavong wak piu hakim ansa hita itte malat a piu na yorikia. Hin hak hita kasit piu ahoy yain na nika. Yan hak epam tak wuan keng hak wain. Pu ansa ei ya hopit ah nika. Tokil na wat na piu it hita. Ita na wati. Ita wimi. Put ita hin sekuska. Epaham hakim katotong. Hak kanasang nang. Kiva na wat hakim na piu hita. Hin seska. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye. Nunasat nana sangane. Nana mihi talumaya ay kiyat. Ansa hakim tokwe. Piyo ansa lolmat. Ang talaw na inaka. Hakim talahoye. Piyo ansa pangkang kwakway. Piyo ta talaw na ya. Pai ii yasa. Kahimu ii hakam ii pahanwe wat ang ii lumata langwa. Pampa kahimu laway. I happy panta hak pai hopi ka kwa kwai it sitje hak tawa ta ka ha lait fo ye pi ka tai ma ta ni ka ta mo chami ma ka to kil na ta ki mo tem te ma lait ta ah ha kam te wa ka chi da so so mi ta hi ta po ni ni ta ta kam fu mo sa wi ta se che ma bu ya ai pai pam so so hi mo sun ta no pa yan ha kam ta pi an sa kwa kwa ta ki na ya Umuubang kay nana sangane, piuhalay kakang, nunasat umaan sa tokwan.
1: KUYI supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here Lindrick Lamaya Stiwa state the Hopi Word. Use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlawai and translate the sentence.
2: Hut akuta. Hut akuta. The arched back. Tihu hut akuta. Tihu hut akuta. The kachina doll has an arched back.
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Labaya Lesson Plans by Anita Poliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lomayastiwa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
3: Jo ba ti khak ka yo kwek chit ang ei man da pe ha pi pe ta o pi te be pe da ne ba yo ko ba o ki wa ka ei jo de ki ta e ta ki to ta ba e ta ka wa pi ta ti ang a kha ka ba sta e wi e ta ma pe e ta ti be e ti hi ta ka te te ka e nai ba e ta pa ha na sa ya to ta sa e ta son pa di e ho pi la ba e pa hi mo ba e ta ba bias hi mo ne e ta e pe ta yo ha ka bi ke ya ka e ta ka pe te ka e ba e ba mo mo ya ba di ti bo ya o pa ha di ya to ta ha to sa ki me wan de ra ma pa pe pe bo ya ho pi ya to ta pa so ti ke spe o pe ma pan to ti pa so ki o ha ki ka ha la e to ti go a sa pa ke si da spe ba ka ho pi te ka yo te ka yo ni ta bo ya ka bi ya pe ba hi te ni pa hi bo pa ti ke si ta pe bo o pe o a ya pi so da ska a bo bi pa pa si ya to ne te ta ki bo a bo bi ta ha ba ti ya to ta go ni pe ka ha ka bi bo ta ha ha ka ta ha ha ki bo i pe a o ya ta ha ki bo ki o ha ki pe bo ya o te ka yo go pe wo wo ka bo i ta so bo i ta kwa bo si hi ta ki bo a o ya to lo ha ta i ta pe a ng ya is o hi ta ka si sa ku ti Dok obi pa pe ba ka e bo ti bo ao hi ti ta ga se o ya to ta ko pi ya to ta di pa obi ya ta di

不完蛋，不太让巴萨奥，有给巴萨不安扎，巴萨奥的马来龙，旁边有个声音，我没他木热耶，可外耶，不一巴斯恶意那个，后面的，到我这，没旁伊嘻嘻木波斯后面，可声旁问我那不太比阿我完讲，他该不等阿丹那个，先一样比萨巴萨当声恶意那个，没哈蒂古帮阿尼阿牛听。不一会先一闷闷把啥先安稳，一搞歪会啊，帮我搞歪是不是？等下等下开，把一压人哈打开呢，比把安尼话好比那说把那过年等，一打那啥是啦？不先比完之后，接企业那比一把，以后那黑打木金安那个没过后打那啥是的，不比没打老话也碰他，把一等下得不等着。古马吉恩能哈，恩能阿玛，古古达古约巴萨，古约永印尼哈，基姆伊蒂姆亚德，尼玛伊德，不达恩能阿巴斯纳斯斯达，不伊咩尼西奥卡，尼邦卡，不达皮哈纳斯斯达，哈基姆达拉瓦，咩耶耶阿霍耶帕甘，丁杰斯蒙亚，阿乌耶斯贝，耶哈基姆皮尤纳，不达乌耶斯卡江希达，辛杰斯根卡，不恩能亚埃克亚。Hak na amnen timur hak panwa tuk hontang pan hak amomi yaatak pan hak hita pumay tetukay na put pumatalabay atuwa yurik ye pan hapi pam wumuyo mga chay haki atukay put tetukay was nakal put hak pi amomi yaatang itpahanak hita himuyak tetukay wuse tuwiwaye hak pi pumanao uyiyong.Ak pumamong was iyong nakat yan hak na amnen pumuyahit tataka kuwantang taha amnen piw hak yan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sino mo put hak yan takat aw yatang pumuyahan ni opay yan hak amsupan hak talaway kuwantang hak takanen hak yan tatay ang sabut hak kuwante yan tiwat hak nawag lolmat katsit.Hakatan niya kay kahit ak puma ookyo yan kahit ak ayopul yan niya kay yan hak ay mga talaway na ak nagpasat po itumalay apisin ng po hakan sa kaspiyo itpahan tumalat hakam hinsake po itpiyo hakan ang hak wawantang hin po hakam tumalay aw hita hinsan niya kay padupam nitiyo tapiyo kasanyo nga ihinupahan tumalan na upay yan hakam nainok supan nil niya kayBut tuat kusita.

Na kwan tawana safti na Stephanie Berhan yan pahan matsewa na patki wangwa na tsikyatal na miyan hupi matsewa. Ama yakyak tuk kuyid ak tuk kayingwa. Nanan tsoko pu sukya.